Brian, Marco po kayo at si Bimbo Cerudo. Ngayon na po ay tinatawag na Bo Cerudo. Please keep listening to Radio Dalisay. Parang po kayo mapupulot dito. Sigurado pong masisiyahan po kayo.

Hello, hello, hello! Hello everyone out there! Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to everyone. Welcome to our program tonight. Yeah, Radyo Dalisay. Filipino program dito po sa Radyo. Radyo Dalisay FM 993 dito po sa Chatswood. Yes po. Narinig nyo, live po tonight ang Radyo Dalisay. Rain or shine, bumagyo man, bumaha, magkaguluman sa Pilipinas, habulan, takbuhan, barilan, tuloy-tuloy pa rin po ang Radyo Dalisay. Yan po ang sigurado sa inyo. Yan po ang mabibigay namin sa inyo. Kahit po, inuubo na ako, tuloy-tuloy pa rin tayo. Dahil maraming maiinit na balita. Yan po, sa Pilipinas. Grabe mga nangyari dyan, ano? Nagkaroon ng habulan, ha? Habulan, takbuhan. Takbuhan, pagkatapos ng takbuhan, eto na. Sinasabi na under protective custody daw si former Ronald Bato de la Rosa. Okay? Pero yan, titignan natin. Aalamin natin. At nagkaputukan, nagkabarilan, ano? May mga putok sa loob ng Senado. So, napakainit na balita po yan. But bago po magsimula ang lahat, bibigay po na namin sa inyo ang ating Pangulo ng Pilipinas, si BBM. Si BBM po. Okay? Ang ating pong presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Okay? Sa panayam niya, kung ano talaga ang nangyari at huminahon daw ang mga Pilipino. Okay? Here we go, folks.

0: Gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Yan po, narinig nyo si BBM, Presidente Bongbong Marcos ng Pilipinas. Yan po ang panayam ng ating presidente. Kalmado lang po. At sa loob ng Senado nangyari ang mga putukan, takbuhan, habulan. At eto na, parang naging action movie na nakatakas sa loob ng compound ng ating Senado, kagalang-galang na building ng Senado, nakatakas si Senator Bato de la Rosa. At ang naging driver daw. Nako, action star. Action star yan. Naging driver ni Bato de la Rosa. Okay, alamin natin yan kay BBM, President of the Philippines, Bongbong Marcos. Malapit na yan, ano? Pakinggan natin yan. Okay, so standby kayo po. Standby kayo kay BBM. Yan po, standby lang po kayo. Ito po ang... Tuloy-tuloy tayo dito sa radio.

0: There you go, folks. Yeah. Do it. Just do it right here in Radio Dalisay. Okay, the birthday boy, JLC and Ramon Neri. Just do it right here. Recorded live here in Radio Dalisay FM 993. Okay, every Sunday po. Okay, live tayo ngayon, tonight. At ibibigay namin sa inyo ang kagalang-galang na ating kababayan na tumutulong sa mga Pilipino na gustong magpunta dito sa Australia. Yan po ang ating solicitor, Attorney Jesse Ikaw. Okay po, marinig niyo po ang panayam. Panayam po ni Jesse Ikaw tungkol po sa mga pagbabago, new updates po sa migration dito sa Australia at mga bago dahil sa mga nangyari sa Middle East, nagkaroon po ng konting changes at magbibigay po ng new updates si Attorney Jesse Ikaw. Eto po, pakinggan po natin si Attorney Jesse Ikaw.
1: Mon, salamat rin at saka sa mga taga-subaybay natin sa Dalisay Radio FM 993.
0: Okay, Attorney, ito magandang discussion to, no? From, let's say, pag-usapan muna natin, Attorney, yung tungkol doon sa mga migration skilled workers. Mm-hmm. Ano yung mga skilled, mga kababayan natin na nagkaroon ng mga issues dito sa Australia? Like, for example, nagkaroon ng overlapping, at ano po yung masasabi niyo dito?
1: Okay, now, sa mga skilled workers natin na nandito na sila ngayon, halimbawa for some reason na expired yung visa nila, na deny yung application nila, ang magandang balita, kung makahanap sila ng sponsor nila sa regional area, pwede na silang hindi uuwi. Kasi mo noon, mayroong batas tayo, yung Section 48 of the Migration Act, na kung nandito ka sa Australia, na expired yung visa mo or na-deny yung application mo, pwede kang uuwi ka talaga pag isponsoran ka. Mayroong batas ngayon na kung isponsoran ka sa regional area as a skilled employee, like for example, 190 visa, hindi ka na uwi, pwede kang magstay dito sa Australia.
0: Paano, kailan nag-effect yan, Attorney? Yung
1: matagal na, mga I think 2024 if I'm not mistaken, but batas na ngayon yan.
0: Okay, so mga kababayan, na pag ganito ang sitwasyon mo, pwede ka nang hindi umuwi, kasi alam natin mga Pilipino na medyo delinquent sila pagka nagkaroon ng expiration visa at wala silang employer dito, Attorney.
1: Kakailanganin talaga na skilled workers sila at saka maghanap sila ng employer nila doon sa regional area. But kung skilled workers sila, isponsoran sila dito sa Sydney area, uuwi sila, babalik naman sila kasi may sponsor sila.
0: Okay. Attorney, what about those yung mga nagkaroon na ng pamilya dito?
1: Okay.
0: Like yung nagkaroon ng mga siblings.
1: Okay. Mayroon ring batas dito ngayon, matagal-tagal na rin ito, Mon, na halimbawa yung mag-asawa kayo, nandito na kayo, matagal na kayo dito sa Australia, nang kaanak kayo. Okay? Now, ano na ngayon ang status doon sa anak ninyo? Mayroon tayong batas ngayon na kung ang anak ninyo 10 years old, naging 10 years old, mag-apply yung anak, ma-automatic Australian citizen siya.
0: Okay. Mm. Attorney, marami tayong mga kababayan na nagkaroon ng ganitong mga issues, ano? Nagkaroon na ng pamilya dito. And up to now, hindi sila makarenew ng mga visa nila at saka ng mga passports nila kasi natatakot sila na baka daw sila ma-delinquent at pauwiin sila. Tama ba yun, Attorney?
1: Okay. Now, ang paalala natin sa mga kababayan natin na ang passport is, ang authority niyan is the Philippine government. Walang kinalaman ang Australian government. So, pwede kayong mag-request to renew your passport with the Australian Embassy or sa atin dito sa Consul General's office. Kasi wala namang kinalaman, wala mang hindi ka man hulihin because you are like visiting a Philippine territory. So pwede silang makapag-apply, pwede silang makapag-renew ng passport nila. Especially yung mga kababayan natin na na-expired na yung passport and then isponsuran sila, nakahanap sila ng mga asawa nila, yung partner nila. Mayroon ang batas rin ngayon mon na maski yung tao ngayon, kabayan natin na na-expired na visa, basta kung nakahanap sila ng asawa nila, partner nila, hindi na rin sila uwi. Pwede na rin i-launch dito yung application. Kaya lang, paalala natin sa mga kababayan natin na kung isponsuran kayo na hindi kayo uuwi, kailangan there must be what we call mga compelling and compassionate circumstances. Halimbawa, mayroong kunting naramdaman, may sakit kunti yung sponsor mo, sasabihin natin sa immigration na kailangan natin na hindi ka na uuwi kasi itong sponsor mo ay mayroong sakit. So kailangan din tayo ng medical certificate, kailangan tayo ng psychologist report o social worker's report parang tanggapin yung application. Kasi kung wala yan, then kakailanganin kung expired ng visa mo and then inisponsuran ka, kailangan talaga uuwi ka.
2: Okay. Attorney, magandang mensahayan at news sa ating mga kababayan, ano? Wala na yung uuwi-uwi ka.
1: Oo, kasi marami ako, mayroon akong kliyente na nagtago dito for 20 years, nagka-cancer na yung asawa, saka lang siya lumanlad. Fortunately, naayos siya kasi may sakit yung asawa. Ang sabi namin, hindi na ako uwi kasi mag-alaga ako dito sa asawa kung may cancer.
2: Okay.
1: So, hindi pinayagan siya. That is good news natin sa mga kabayan natin na halimbawa, nagtago kayo dyan, mayroon kayong mga partner, kailangan mag-konsulta kayo ng immigration lawyer or immigration agent parang maayos yung papel ninyo. You don't need na magtago kayo habang buhay.
2: Okay. Attorney, wala namang kinalaman yan sa kung nagtago man sila. Hindi ito against the law of immigration sa Australia.
1: Hindi. Kasi pag nag-land sila, tanggapin na din yung application nila. Ang maganda pa rin dyan, Moon, is that kung nag-land sila ng application nila, pwede din tayong mag-apply ng Medicare nila, ma-issuehan sila ng Medicare. Pwede rin tayo na, halimbawa, maski na expired na yung visa nila, pwede rin tayo after the lodgement of the application, kung na-stabilize na yung application, pwede rin tayo mag-apply ng work permit to enable them to work habang pinoproseso yung application.
2: Okay. Attorney, pumunta naman tayo dun sa mga, ito yung hot issues na sa Australia ngayon. Yung alam natin na napakaraming mga Pilipino na nagtatago TNT. Hindi na, ano yan, mga pinauwi ba lahat yan? O ano nang sitwasyon nila ngayon?
1: Ang suggestion ko dyan sa mga kababayan na natin na mga sitwasyon dyan, kailangan talaga magkonsulta sila. Kasi may mga paraan dyan, gawa ng paraan, or i-examine kung ano, halimbawa skilled worker sila. Then they do not have to go back. Ipa-assess yung qualification nila, then maghanap sila ng employer nila, hindi na sila uwi. Or kung mayroon silang skills, mapayuan man sila na maski uuwi ka, mag-apply ka as a migrant kasi skills ka. Halimbawa, welder ka, carpintero ka, tiler ka, wood finisher ka. Ito yung mga kakailanganin dito
2: mga
1: sa Australia.
2: Workers.
1: Mga skilled workers kakailanganin.
2: Oh, hindi na lang kailangan umuwi pa.
1: Hindi na basta mayroon tayong sponsor.
2: Pero ano, attorney, marami dito ang kinakabahan or hesitant silang mag-consulta sa mga lawyers.
1: Oh, ito yung sasabihin ko sa mga kababayan natin na mayroong sitwasyon dyan. Yung abogado, lahat na pinag-usapan natin are all confidential. Okay, so hindi namin pwede na ibunyag maski sa mga partner namin yung pinag-usapan na it's all confidential. And we are not, as part of that confidentiality, hindi kami part of the policy namin na hindi namin kayo i-dump in doon sa Department of Immigration because that's that there is a client solicitor relationship. So ang masabi ko sa inyo, if you are there na na-expired na yung visa ninyo, you see us, parang ma-advisean kayo kung ano ang sapat para sa inyo.
2: Attorney, saan ba kayo pwedeng makontak nila?
1: Okay. Na sa mga kababayan natin, you can contact us sa office namin. It's 02-9635-6500 or sa mobile ko sa 0412-269-439. Pwede rin, kung nahiya kayo, pwede mag-email kayo sa email namin. Sa ang email ko, jessieikaw1@gmail.com.
2: Oh, yeah. Or tumawag sila sa ano, o mag-email sila sa Radyo Dalisay FM 993, halapin lang si Mon Carpo.
1: Maganda balita rin yan, Mon. So, there you are. So, tawagan ninyo, magtawagan ninyo sa Mon Carpo, sa Radyo Dalisay, then iparating ni Mon yung problema sa akin.
2: Okay. Attorney Jesse, ikaw, thank you very much for joining our program tonight.
1: Salamat mo at saka sa taga-subaybay natin sa Radyo Dalisay FM 993.
0: Thank you. Ayan po, ayan, narinig nyo ang ating kagalang-galang na solicitor, Attorney Jesse Ikaw. Okay, yung mga ano, yung mga listeners na na-miss yung portion na to, no, ng ating solicitor na pagbibigay ng mga updates bago sa mga changes, sa mga new updates, and also yung mga conflicts sa Middle East na nagkaroon ng panibago, no, ng changes. So, yan po lahat yan. Kung meron kayong time, ipi-play po namin yan sa Sunday, okay? Maririnig niyo po ulit sa Sunday. Uulitin po namin ulit sa Sunday. Kaya wala kayong ano, huwag kayong mag-alala. Malalaman nyo exactly kung ano yung mga sinabi, binahagi ng ating solicitor, Attorney Jesse Ikaw. Or kung hindi naman, tumawag kayo sa amin at bibigyan namin kayo ng information. But most likely, makinig kayo po sa Radyo Dalisay Pilipino program dito po sa Chatswood FM 993. Every Sunday po. Sa Pilipinas, alas 6. Mag-tune in na kayo, alas 6. 2 hours ang advance namin dito. So, dito ang airtime is 8 p.m. At sigurado po, ibobroadcast po namin sa Radyo Dalisay FM 993 ang ating attorney Jesse Ikaw.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig dito sa Radyo Dalisay, FM 99.3. Yan po, live po tayo ngayong gabi. Okay? Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi.
1: Ang Radyo Dalisay.
0: Okay, yan narinig nyo, ang Radyo Dalisay. Mga kababayan, eto naman po, bibigay namin sa inyo. Si Jano Gibbs.